0: le documents poimo zi hama hizi in hichimi phalo fraudster ho banga account hack na ding thil ho do na dinga phone call ki bol ngai lo ahin chule bozong ki bol lo hil ahi bank akuna phone call bol apoimo ahi le heading a phakachu phone hung ki bol namun chu account ki hon na branch heading ahi hek halo branch ahi lo le hichihi mi phalo ho ahinu ve ti gel do a am ho chu mo gin cha loading account hon na branch ho chu ga contact zo ding ahi ahin la iti ham khana het lo ka a hichi me phalo hon a hlep thla na a kha le ama sapen a bolding chu account I hon na bank branch a chu ga chi ding thilum dan bank na tong ho kom a saving chu le gang ta account chu hol koi sa ding atm card chu block sa pai ding a hi atm card chu idei la tha apply ding a lui pa chu man ta lo hel ding a hi
1: to a inga hiak ta tha do kam pau tel sui na to ki sa ya to ku prishla a ki pa na hi Zingjiang Zingkalina, English talk, David Kane mga kipanin, kindness and compassion to be pansan ng iyang nainay ding tuina, joy hoy a kipanina, tadaw kampaw na tunilavuy ng iyang na inay ding.
2: Sim gam melgam map hai pung sung zong lang gol umi achum lo ngai lut tung kai kidin kidong sim lo ka ngai nge je chun nu gam la gam lai tai khu va hen ma khu tim zong le sahang gal hang mel ma gim lo sim gam melgam map hai pung sung zong lang ka gam o ka bol na zang gam lai ka ngai ta ve chun nu gam lai tu na pu le pa te ning zu ai sa lo na gam hin tem o thum mai de a malau mai hu tung ngai lai cheng the san kai tui bang ron nagam chu din ka pha thai poi mil ni jong di pon te ngai je tha ke sa phung gu cheng o len thang kum khu ke hai loi zo tu na pu le pa lal sa thim tu jing ji bang hung hung thong thong kit in lang chu tim phung go cheng en han la zai lan oi khom tau ving ye Do na pule pa te zelen nagam, ami kikim khan khun un khu kikim, pongol umi achum lau, ngay lu tung kai kidong chim lau, ka ngay ngay ze chun nu gam lai, tai khu vahen ma khu tim zong le, sa hang gal hang mel ma gin lau, sim gam mal gam ma pai pung sung zong leng, ka gam o ka bol na zang gam lai, ka ngay ta ve chun nu gam lai, Do na pule pate ningzu aisa lun nagam koi hin tem o thum mai di a malo mai khu tung ngai lai cheng thisan kai tui bang lung nagam chudin ka pa tai poi mil ni jong di ponte ka ngai je hake sa phung gu cheng o len thang kum khu ki hai loi zo tu na pu pa thel sa tim thu jing ji bang hung thong thung ki in lang Jiting phung gol cheng in han la zai lan oi khom tau ving ye tu na pu te pa te zalen nagam ami ki kim khan khu nun khu ki kim phung gol umi achum lau ngai lu tung kai ki dong chim lau ka ngai ngai je chun nu gam lai tai khu va hen ma khu tim zong le sa hang gal hang mel ma gin lau sim gam ma ga ma phai phung sung zong leng ka gam o ka bo na zang gam lai ka ngai ta ve chun nu gam lai tu na pu le pa te ning zu ai sa lo na gam koi hin tem o sum mai de a malo mai khu tung ngai lai cheng the san kai tui bang lo na gam Jodin ka pa tai poi mil ni zong di ponte. Kangai ngai ze la ke sa phung go cheng. O len hang kum hu ke hai loi zo. Tu na pu pa la sa tim tu. Zing zi bang hung thong thong kit in lang. Tu tiang phung go cheng in han la. Zai lan oi khom tau ving ya.
3: Tu a ini ngai u chu. Pu ngul zang hau ki min gam ngai la a anazi ahi in hichila hi azi pan hi pu I pau khanga pa na e chen nao I gamu anop dan alut dan wasu mil thei lo chule I pu I pa khangop wa pa na pathinin inipi u gam lei si I gam I go ho aman tam dan athupi dan ala choina la a azi ahi
1: Tenga hiakta, tado kampao, toni, lavui, choi hayaki panahi. Akaswani, churchan portuina, singlam, da gugle minit som, tum hongin toki tonina, bai program ngai hyang na inai.

Wala tu zingkala ihon siwai ngai hiakti o patnala yaiting ahi Akashwani Jurjanpur ni taglam ihon siwa hum ding lian le apol tia patla tuale ngai hiay nao pangti hun siya go za ching le apol tia pan ngai nai nei ding tuin zing nam daguk ahong ginding tokitonin daguk le minit som nga ahong ginding tokitonin tu zingkala dia ihon siwa beinon ta ngay kitu te ting ting na ve kun sun hun sat nuam le aneglim.

Luta a kalung set nahi eating lungchom na gel hitam kanai zolo gen the ka hi wangin ha sata in lungset kanape lanu ipilung na gel hitam ati hi hichila sun pa hen guthima alung sit nu mantam ta alung set na achan ho hi alung sit nu in asan pi laudan ho na sa dan ho hi ahinsa do hi mihim himi zo se hi ade engai to ki cheng so ke omlo hin gel lewchen lazi pa lung gel hi ala nahin ngai tin le ne he thiam de o hi

ang komadin. Nehisa mo dung day. Lusina tito teng. Welcome din kapung ngay. Kay lusina ay mato tete hilo. Kabe lusin sa wanang yel kete zong hilo. Iko ating ilpa tete zi hite o. Iki lusina lang kahin ngay na. Suntin sa tinigong mo dung ngay po.

Akas fani chan pura FM sale khat point di mega hertz apanong ki pang kya hi tri tak ihun sa dingom lai ti pon nai ni ding danga le minute som danga in de burama som sang le pol de apan pu pa lam dinga danga le kimin pai ti program e una khum din jan le pol de apan la twal leng le na pang ti to hun sat na go sa jing le alom dia pani ngai heding da gokin mar programu na thanglin thum apan latwa le ngai kha in lal tha sang le apol te apan na pangte hun sia thu le la holim nai ngai heding na kula ki min tha do program heding a he una melody changson in latwa le nga sakti ngai heding a dal sagi in inten lo te nun sia let go mang to thang apan latwa le ngai heding a wai bana ob interaction with chili farmers lamkhochi na pan ngai khain da sugile kimin fala pan lakso manipuri kampa wa thak da sugile mini som le langa in role of artificial intelligence thangvil gangti le pamwan chingholim na ngai khading da

na pangte to hun sat na go sajin ge lom dia pani ngai kheding da go kin mar program na thanglin thum apan la twa le ngai kha en lal tha sang le apol te apan na pangte hun sia thulela holim nai ngai kheding na khule ki min tha do program heding a heuna melody changson in la twa le nga sakte ngai khedinga dal sagi in inten lote anunsia let go mang to thanga pan la twa le ngai khedinga wai bana ob interaction with chili farmers lam kho chi na pan ngai kha in dal sagi le kimin fa pan lak sol manipuri kampa wa to thak dal sagi le mini som le lenga in role of artificial intelligence thangvil gangti le pamwan chingolim na ngai kheding dal sagi le mini som nga le nga in tangam gin kilom hun si ai ela khup kom le pol de apan popa la ngai khain da gare minute so min voices of the unheard da gare limit som ni in ling pining apan la twa le ngai khain da gale kim in interaction of signy lam ne chong on barriers to women development in society Florence Nikova le lam ko ngai apan ngai khain da gare limit som li le ngai hindi news da kwa in english news da kwa limit som le ngai jawas lamchina lati ngai kha in da kole kimin vivid bharti om dinga turi tak dak som again jai hun si ni na kha ka hiding akas furniture chanpur twin da tangam gin kilom hun si a so compound hat khan ching le pol te apan la twal ding ngai kha ding

0: latol leng khum ding liana le apol te apan ngai i hol phot ding wa tuina bana ding in nau pangte hunse goi zo ching le apol te apan i ngai khe ding
1: nau pangte nong ta mu mu
2: hi
1: man ngai lun hongo ya
2: hi
1: lun la khan nan sadiam
2: ole he

0: nuam na sao ya tu ni hun za tu
1: hi
0: sile hai tan in hun sa ko le nao pang te na be kun mang pha
1: mang pha heu tu nu
2: nao pang te se tuam hun se goi za ching le apol te pan ingai khe khin tawa tuin la to le ngai sun jom nonin khum ding liana le apol tia pan de ang la ya chi la ingai khe non ding

0: lunglen la chomkha ingai yo khongai zo hiten tu hi chapangte phat ahi to kilhone nem gun neng le loi ho children variety program ngai zo te
1: ama sa pen in radio ngai zo si chbe ke hi kamin ester lam nei ling ahin ko bi hi le ki chible sunday school ka yahi katelen ahi le la sa ahin hiji aji tu ni talented children program ahi pathin wa joila ka in sa ding ahi tu nya ka in sa ding chu ahi le pathin sum kon agin na jesun ai ngai lut akidang chile o kalhakau tila ho hi sa pawwa ka in sa ding ahi

0: ilangay wo jom khat an hungai phitin lam khu chin le malslei lo ho kyolim na ngai wihti
1: olinda radio churchanpur tu phata ahin or bi interactive program a m phaizang khumuna ka in hisitoi kilhon in tu hin ka koma pu hen sei guite to malslei fam alhodan thudola ke holin na pha chomcha inemei de uhi iti program hin gung to siri raichanda chingtham program executive olinda radio churchanpur obi interviewer lamkhuchin hauke pu na phatman tam ta na himpi ji in na chunga ke pa thu ka hin sei ye
2: ke yong ka ke pa ai
1: ke holim na ipen hon masangin nang len nang na chan chin self introduction in ki bolisun ka hin ti me
2: ke kai le hen khu sei gui te ka hin tu tu a ka chen na em pha yang hing lip sub division he to la tham ho hi ai le tu lai ta hi mal chali ka to lai ta hi
1: ki pa omen e la thu do ki haulim na an nei ta hi tin iti ku ma pat na hi chi mal chali farm ha chali hi na hin boi bi pan hi tam
2: 2000 kum sang ni le git ku ma pa na ka hin bol pa nei ta ye
1: kum sang ni la kum get a pen hen bol pen ai la tu chana hi kum som war a hi ta in pasot ma ma ta in ai la hi chi mer chale na lo hi koi gam na lo ham aw le nang gam ham
2: ke ga mai pun tu tu a ka chen na gam pu dem ko thang hau ki ga ma chen ka hin a ma gam sung nga ka chen ja he a gam le si ni ka wa na mal cha ho ka tu ji hi
1: pa amen a le dan ki ti a lin ham
2: a le dan hi a bang le kabol lit kum le sangam khat kabol ji in kabol neaw kum le lo khai kabol ji
1: han ke pa me na hit le thu do kha nei ki ne katin mel cha hi achi atamin ti chu mel cha ngat loi mel cha pom loi ei lo le me the mel cha ki ti ho o min hi ji ho la hi nang ipi pen ta hi na tu ham
2: mal cha pom hi alang pi in ka tu e mal cha nga jong ka tu ji tho win ai wangin mal changa ni piha aman alhom kasa ji ji in mal chapom lo kha boi pi
1: paomen ahi le ha tho do kha hene ki nin katin mel cha hi a season ding a hi in iti pha na ki tu a iti pha na aga ke lo ji ham thela kum khat sunga hi mel cha le hi wer is that le na lo ji ham
2: mal cha hi ka hin tu ji dan hi april tarik som ni le nga ai lo wa le may tarik nga ti vel le ka tu pan ji in ale hung ki lo ji ho hi vel nga vel gu ma ki lo ji pha le a ga hi hung ki lo pan ji hi agas a hi lang pi a hung ki lo pan ji hi
1: ti chu kum khat sunga hi ale hi vel nga vel gu na lo zo ti na hi na a hi le maternet ki ti hi am om le na nge iti lam do la na ven ko ji am ti chom chan hin sei thei dam
2: mal jahi ahung na ji in ahung na tianga le ama sapen pen in supal kilal giti hi kanaka ji in supal kilal hi vel thum ka ji in

0: chế dấu tiếng chữ lệ nô văn kỳ tì hò ai lô lệ lô lệ ai ở dạ dạ nô hề cả nạc dịn ai hì
1: kì bà ô mên nâng ạc cô nà mẹ cha lây lô hồn dòng lô mân đi đàn hẹt đọ đi tì kì nếp nà ô mên ai lệ sư dân khát xung à mẹ cha hì môn ý dạ tà bông nà lạ dâu dì hâm ai lô lệ kê dì ý dạ tà bông nà lạ dì âm yên hình xây thế đi hâm
0: mẹ cha hì ạ cùm hình ạ kê bằng dì bù yên ạ hùng hoài cùm lệ ạ thôm bè nên mon khat mon ni cho ke le jing in a hoi lo te nga le a ke tam la di pu in ning kum chun mon thum hi sa ka lai mal cha pom se se
1: ta pon tho ma ma jing in na hat ma ma jing in mi gun chu ta khat na hi ti a ki mu do in a hi le ki chi hi a zu na lam pang hi ki pi ti lam do la na zu ji ham
0: a zu lam pang hi ba za la a bang la khot pha a ki ni jin ai lo wa yong le ka la a u le nau khat le ni ke ji khat ke ji ni de yu ma le ai ti chu na ke ji na ki te pi na ki pi ji ne he
1: ai le ke ji a chu izat man na na pi ham ai la mo na na pi ho so mo na izat na na pi ham
0: ke ji a ki pi ti nga le a kum hin na ki bang po na man hi ai hin tu ku ma hin ke ji a sang ni le zanga sang thum ti na chai nan a ki ju e
1: ki pa o ma ma in ai le mel chale ni hin boi pi na hi kumjong so ma ma ta in hi chi ni hin boi pi na sunga hi ipi pen ta hi nangin ha sa na sa pe nam ki chom cha ni hin sei thei de ham
0: a ha yeng hi a ha lo om be pu in a hin la a lu lai ta hi a ha lai ta ti de ma hi a lo ki ti ho yong hi tha a chol be pun a lu ne hi le thing tum sung tum ki pua ki lu ji hi zan le ki lu kho wa di di a ta hi ki kho se ji hi
1: pa omin ha sat dan ha na hin sei ta in me chalam pa nga hin expert khat ne hi to ke lon in thu khat hin dong be ki in ka tin me chu go ki so ta ki koi the na ding a hi iti lam do la he ki bo han nang hi la so ta ki koi the da ti re hin sei the da
0: nge hin sei the nge mal cha hi so ta ai koi ding a hi a le phat ta a lut got set na ji a ke lo a san leng san ho he phat ta a lut got na koi ding a hin dong ke lo a san hing lo ho a hung ke thu na hung ke koi ting a le a ke koi na jong ang ye nu min a nu min hi a ko leng san ai koi a le kum koi gal kai thi hi ti yong ken se be nu me
1: mal cha hi kum mi za ta bon ke koi thai dam a got min
0: mal cha hi phat ya ai koi a le kum khat le ake kum ni ti ho chu koi the hi
1: ki pao min tu do kha nei ki nen katin mel cha a hing le a gop a tha dan a ki hi na an
0: a me mal cha hi a hing a hin a tha chi chi hi jong le a dau de win a go ma hin a tha hi a chi de we
1: ai le mel cha hi a chi a ta min na hoi pen hi public demand hi pen am
0: public demand pen hi le a pom hi a ha demand pen we
1: ai le lo na tong khat na he in na ki chol do ko ding le pi na bol ji am la ki ti ho na ngai ji am
0: inge sun ka tou pha la khun la ho po ka ngai ji in ai ti a cho ka tou sung si si le la ho ka ngai ji a ka khu sa ji he
1: ai le pi la na ngai nom pe nam
0: ka gu lan la chon kan na ngai nom kha no min michael lun cha ki ge ne na sa gul ngai nun lui ti la ho ka na ngai ji
1: cham cha hin sa di chung ki pa min te

0: bui thi ehi ti hi ule nau te ko ma kahin sei pi nom nei win chule mal cha hi in tu ti nga le abang na the tholo yo min abang na tu tholo yo min abang na suwa asun tholo yo min ahi na thang pi a hi e tu thwa le aphai ti hi ka ga sei nom hi
1: ki pa om le zingin bu hen sei a ko na imu do kha no chu government service bo se a hi mihem hi kihinso ahidi poi ema ponthole tom ngai nazala melchalei thobo wazong hi inchen ekisim thei jeti buhense akonin imudo ovin je chun ama chunga all in the radio chu champu ta helin ke pathu kahin sein ehe
0: ke yong ka ke pa e
2: abanin let go mang to thong lo akonin ka vet chin lo la nu tila chu ngai wi ti

0: Aye.
1: Yang momong cho
0: Yang mau cho in.
1: achu tile chi lungput i dal ha thim ta wi iti na wa hi iti dal ha thim u wa ne hel hana mo
0: ki gyal da na hi dal ha thim ma ka he da na hin aho halang a wa he zong aho chu le kha a le lam khona phati na ne lo te en zong a cha ne me le pasa ani yel hana chu thim zil na muna a sol ta o chu
2: ne lo thum ta lo
0: ne le ne lo thum ta lo wa i chi a chu hi ta bang lu thim chu niaw khat ida na thim tin ka ge le
1: ai ba nga hi thim jil na ki sol wa nga pasal hi dei hlan tum hi jing na lai chu
0: i pi de nga i chi lung pu ri ba nu le pa ten a chin na chin ji a hi de o
1: ke gel da nin pasal adi a cha pata pen ho hi phung ki su na ding le anau te ve kol ding a hung hi ding ji in ama hi thim zo hen lang anau te hin ve kol ho yin tin hi le phan ti i ti zi uwa ama hi ho sa na jing nu le pa lung lai gi la hi ta pe ni ho sa ni jing hin te tin ka ge li
0: hi chong chu hi tho na ve ta
2: tho wa nu min jong thit na ni le pha chu la
0: a ji chu na nu me hin thit na ni le ama sang chu as ni na yong chu na min a za za de chu
1: hi mo mo
0: le kha thit na ni na
1: chu hi chu
0: pasal chun tha na yong chu ki lo the tho chu la yong de tha na chu tha ki lo ne chu ni mi ten ki ni lo chu le kha zo ka thi ma nang le a chi nang a zni na zong chu za na chan na pa na a cha na ho zong chu na a vet ko the chu
1: di a chu
0: ma le kha sim na fa hi chi chu hin tin hi a chu pasal dong chu na ma zong le ne mi zong hi ha ta a to sa di hi ka gi a le chu
2: kin ma ma gen di chu sei ka sei do nom chu lo te ni na
0: o
2: aman e pi se ya nu me khan hin thim zil na thip na ane le in sung pum pi hi thim zil na adi me ti so sasar khan hin thim zil na le mi him khat le le he ti so
0: adi cha cha su avie chu a cha bia su anu atam zo he so na
2: phak tam zo chu mi no na ga kol he na hi chi thu chi zong he di ka sa chu
1: adi ma ma
2: chi ji a su hi chi de lhan tum na hi chanu ding in se do the lo lung neung na a su sa in hitabong hi chindabo manu la pate ni lai seven chunu lungthim su no pha kha chu i koi pi jing la yo hil ham ka ti na
0: tun mu chi tu ho hun a tu ma sanga ko a hoi lo se pe mang chu na chitabong chun hi chi twan se chu mu chi hoi lo kha a hi za chu pe la wang pha chu
1: mi him kha nin lung su no pha kha chu ane tiang le han to ma chal na thelo pai tha ngai he na ti chu na
2: ale te ka nan thu khan singe nu pa kha nin cha pasal kha le nu mei kha nei thon han lang in chen ha sa ji in kha pen pen le kha sim sa ding in dan kho ta ta le hui chi zo chu a lang thon de
0: dan na ti chu na dan kho ta
2: ti ek ki ti ho long ta he la nu mei
0: sal kalin he chi hi alti he an che sa ta vin ten hi chin ipi akoda mitia le right to education ati cho chu chapang jo se hi thiam zil na ane ke ke de ati a hi hi a chu ni mei pasar khan lo nu la pa chun cha te chu thiam zil na ane sa te te du ti na hi
1: a hi ba nga hi pasal nu la pa te hen pasal a len zo te te yu chu
2: na a hin la khan to
0: lo
2: na khat bang chu hi chu na ichu hi thei han lang hi le kha chu sumna pha lu ta na mi mo se su kha chu sumle pha lu ta na ki bola a chai na ting le a to ga su lo sa nga chu pasal hi a i kho sa na bi ham a ga la sum lo sa nga chu nu mei chu a hi thei pho le ha ta to so ding hi pha zon te tya ka gya le hi a lang pe nu le pa te nu mei hi ina pan san lang to mon nei le ti rong hi a dei sa au chu
0: ये चो नु लेपा आतम जो वांग हिन हिचु अगेलो चो हिजोंग ले थम छ ख आति धम ख लनी हिन अलुंग ले थु बो याना आतम जो हिन नुमे चु इना उम दिङा दे जो नो चो
1: इपि दिङा नुमे हि गम दंग मोन दंग आ तोंग दिङा कि फल लो अ हि दे
0: क गे दान इन नुमे हि थलोम अस ओ चले ने चेजिंग चले लुंग थबे ति धम ना jing ai za hi so la la lung thim kha chu ani hi di bin ka ta sa ni hi ta bong lung thim chu ani ding ka ye le
1: chu chi hi jong le tu khanga wang to le tham jong ki bang ta nu mei le pasal to jong ki bang ta na hi ji a chu nu le pa te jong ama thip na le he nan a tu phot le hoi lai

0: un hi zong le chi the na ho hi ki phal pi hen lang hi le phan te te ka gel cho
1: nu le pa mi lung lien hon wang tu an se ho chu a pa ta ho chu a hin tam ta en wang a por po vi ke mu da hen
2: mi ho hi in mu na tong ding le le in ki de sa hi chi de sa na i de hi na nu mi ho dinga lung su no pha khat le lung neu na chu be ding chu gam chu ma hen na ha mong to the na phal nei ki ne
1: a chin na to a ki to pha na chu a lung no pha na chu mang zan ning ti
0: a hi hi e wel sa na in rabi gautam kitinu is officer no bang chu ma ho hi thing thang town to ki gam la na cheng a hi win hin la ma hi le kha gi sim gun chu ta thep na nei ta hi ji chun somlani a hin chai chun gamdanga chi thei ahung hi pha chun gamdanga chi dingin anu le pan solta in hi chi achi na mun chun azo langai ne se upao a thep le awanga chun pawa het lo ji chun boina tu
2: in mi mi chu to thak
0: paw mo to thak ni ti chu chi chu ahung hi in hi chi achun ama him paw a het lo ji chun a sei nom di banga sei do athei lo chun ha sa satai a ha sat thu chu a sei in ke le khaw sim da tang hechiwa mi to ki ho thei lowai ta ha sat ka to sa hung nong ta ngi atia to sei le anu hin hutia na gya le nang thu hi a hin na chi a ho wa ko na chun ama bo chu nu mei chi do hin na lai na ama chu itia ma hung nong nga le nu mei ho
1: am
0: ta chu hi ta bang chi do na thei chu chang thei ta lo ding khat a hi ta ji chun hi chi thu chu a sei pil ama jong a ha sat na ho chu anu til to sa na a ko nen a ki tha pat ki nen engineer chu an chai in scientist zong hong hin a hi zo chun railway station khana an tong ki ne hi cha chun civil service dingin kum som ni la thum a hi chun a hong ki ko ki ne nai le a lung la na ho asu no phawa chu anu chun asu le pi ja chu hi chen hi lung zo a he tin ka ge li
1: ni em khat lo ren de nga chu mi a ha sam ko mo men tin a hat ko men tin a ha sam pa chu i til kho wa he le ama chu kal to ki chu na lung neo na ding te lo pi a tu la ya banoi hi aniwa niaweta chu masangza ma chu moncho ma khat la mai le kyo ma le chu a ha chu na chithi di lo na chithi a ki thot na ni so ta jo le agamu ti ham
0: la khat la ni zo wa ke na
1: aban tiang jong le tham khat agang de ti le chu telegraph atio wa ko ki bol ji chu
2: telegraph dong chu thing lang nga chu
1: de si ki lo jong le iki ho no mai jong le tua hi hoi lai mun am jong le mi ama le ma chi kyo the ta chi lai pha na chu e
2: lim long ki mu ta chu tu lai na
1: e nge ba tua hi lim ma jong ki mu the ta chi lai chu e pi ti wam in na ki koi dan phone ho ko
2: len lan
1: len lan ka ka hai len lan ki ti ho bo se men tin am na
2: chu mi jong sin na ne
1: ki lo am na chu ge chi lo wa le hi the lo ta chu yum na mu na ki se thi ta chu na nume tam ta hi even na hele inu forma tong the jo unta tila chu mi ata sa thang pa ani yo chona ta hi ata sa thing ta ta unta chu nume jo hin ya chu inu forma tong the aban ting jong le patin thu la ma jo iga tia le ko ne o chang the cho
2: nume hi wang a
1: nume hi wang a chu ko chang the hin ya chu ko na chan na thin na jong ani tha le nung kai lo phai ka ti chu ke chu
2: hitu
1: ya zu to sa pa zo na e lung niao sa lo hel ding a pa e mi a kang to ding kha ai thei ding kha zu i lung niao sa sa wa la ma de nga zu a su no pa i zu
2: zu lung tim su no pa na
1: kin zo pa ka sa e lung niao nei le kha ba ma la ki zi do thei lo wa na a lo dan lam lo wa na ai ba nga zu
0: ki jing jing
1: ki jing jing ki mo pe la thei lo ti kha m zu hi chi lung thim hi pon si pai la do chu pha ka sa chu
0: pai
2: pai pai an le thim zil na a point chum chum a phat na phat lo no ki holem ta ben na
1: ni me tes no pha de me
2: tes no pha la khan do no ma chan na a hi le thim zil na lama tam pi sei khom ni gum jong le tunya ding in hi chan hen an chai phat nu te
3: tunya ding a women's program an me te khan to theina ding a suno pha the kholim na hi chan he hi tai sponsor ahin bol sarai chanda chingtham ahin gong to lam nei chang hauki
4: dadi kaun sa plant hai
5: tangerine bahut meetha hota hai todna nahi hai
6: free foreign trip click on the link abhi karta hu
4: dadi ruko link mein click mat karna
6: kyun
4: ye sms scam hai click karoge to aapke bank details honge chori
6: oh thanks gappu